0: tie me tie obi anya 90 years na se me hunu na se medo no a me brush
1: ama na
0: me brush
2: do fun be no
0: ah medo no papa
2: crase do be no
3: who ka se me na ye no kra me hwe wa no form no
2: Nine, my dear woman.
0: Okay.
2: Mamintu mano mwa wade ase no fo. E ma no mwa wale no. Mamintu omo fo. Ade bi waware ase.
0: Obi asem bi home a, eye wo na asase mu.
2: Aware aware ase. Mistake bi wo ho a. E bi na mama yeye.
0: Okay.
2: Wo tumi kwache. O kunuba etum.
0: Purpose your master.
2: I'm going to go. O aware ase okona ukunu anini nua kuntokwa
4: kawanutu
2: owe na ugina wana ukunu anu bepa ya pie ombeku ho anya wasem
0: yeah
2: obetimi apata de ya wetimi apata ontimi mpata ja wo mo
0: yeah
2: meme nua kunne ade achi ye beka eni ukunu achi de onene wasem ofie wa yebusiani eni nachi wusu nini nkonya asem
0: obi ade obi kunu kunu enene maame ntem asem ma se woni maame ya akaba ni kunu nene maame ntem
2: thank you Mene mi nuyane bebom na wun suwe.
0: Yeah.
2: Naima, me mame na mene nyanto kwa. Wo, wun simbi. Udi mimi chi, eni mi mame nye problema. Mene mi mame, eka boma. Wona uyo bano. Ema bebrecha wadi ase mistake wemu yebi.
0: Yeah.
2: Ube use watani kuna chi, na kuma.
0: Unine nya.
2: Oh, menye sa mistake no.
0: Ombe bom kwa nani.
2: Thank you. Eti, eno bi na mame, ukunu ba. Uti miya kwa chi natu. Sese akwa ye ba yin ha ugo hu no kure no sese wo ba o pa che wo akwala no so chira se kwanya o fa so chi mi tu mu me na pe unim se president ko da ba wo di hin enye ye
0: brenako
2: ti mi yo nti ya aware na wase no o ba se o ba be ta chiri stadio mu si ye o mo abusua no twon ho
0: okay
2: nti sa na do hu ko shem bebere na se abusua no sa ko ka bo mu a
0: on be you up here yeah
2: Enti abusua na yom bibia
0: me
2: nya sa mabusa and o se o ma wano tra wukunu ekosi papa no so se wa mobra na there are some ways bi
0: un se enti aya na me pese ho de on se un se asem no odum janwia
2: na bi an so munia
0: na munia o mutikam so muti
2: o do ba tie o mutikam o muti kura se fat is a fat ade bi ho se obi bua ma ne mpie na unu se ya ka no kura den a kire no
0: ya pa che wawi
2: da bi mimi wofa ana wo udi na temu no o ti ma se
3: o munya ma ni ko
2: ni that's all e di mu dem e di me mo mu dia me se na hima me tu afoforo fo
0: yo tufu
2: ana na me ka che ne se o wa ware ase a ohun
3: wo
2: kunu da bi me tu abasa o kunu eh ne wo fa ni nua ne maame ne papa ne wo fa ase ono omo wo issue ana se problem si ma e mo wa no ntra akwate se de wo no kunu te na ukunu ene ne abusu anya problem na ne maame na watra ukunu akodi wase atem
0: okay
2: abi yeah abasa aware no you have already destroyed the marriage
0: okay
2: nti abasa unu be ma ni nyaa se ma hwa na e be kan are na me kan ma se ma ya na pese utwa
0: me
2: so
0: me makos
2: me kan ma se mbi a
3: every monday ko red card no
2: ma jai
0: di aben kwa baba okay why
2: referee
0: Me na me ka me chere.
2: Review a him a mercy.
0: Me de na mo me in exam come on watch um no. Edu fiada won say ye disemenum di nkomo bi. Be wo fon no. Na be chere wadwen wa sem we say hu. Fi say asem a edapunuti. Den den den den den den. Me pa cha utie. Wai ye oba oni ni kunu na te ya na ye kan na sa obi die. Metimi abone bia wo bon na ene no. Amo akohu ni pakro. Nipa no nso de ne hu na esie we recording enye de wachiro ejimi ntimi emmo ema wunti ne mo mu nsem enie oni ne kunu na tie asem na is kind of funny though but emu awrem ana be ma no se ye kan na mu asem ye bia na opanyini die ne ma me obetwa tree na ho de no aba fom kakra na nso sika wo ho bibia wo gusu ye nru se ne wo beto no ana wono no ne ex boyfriend bi fia brochira ba bi di bebu so mi wo gana ha tio anwa kwodi ex boyfriend na chi any boy na kwodi holidays